0: think I'm so young.
1: Mai fa.
2: Yawa, dan ba ni rubun kwalba a nan.
3: Yar uwa, har yanzu kina siyan wannan man dora? Abinda baki san me ke cikin sa ba? Fakin san inda aka hada shi ne. Ni dai man fa oil nake siya. A takaice, sun yi wani sabon sacheti wanda ya kai ninki biyun wancan na baya. Kuma wannan sacheti naira 300 ne kacal a karamin farashi.
4: Sabon sacheti Power Oil 90 ml. Mai ne mai inganci da zaka iya siyan shi a naira 300 kacal